ekujuleni kwazo izihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka bathi wena ofike ngelanga bathi wena othunywe ngemlilo othunywe ngamanzi izindlondlo ezinkulu siyakhuleka amakhosi amakhulu

siyakhuleka nina bezilo siyakhuleka kumalandela sikhuleka ubaba khulu basekhemu manxusa semkhathini siyakhuleka sithelalela wena ongezwanga.